0: bena tisi don mɔgɔ caman mana don a feereli la lala a baarako fana bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma.
1: Baarako bɛna se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma. Madame Zainab Kwanda ani Madame Aissata Ibrahim Traore, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka wele jaabili la.
2: An
0: fana b'aw fo, aw ni ce aw ka weleli la.
1: Soroko jamukan lamɛnbagaw, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli minɛ RFI Mali kan fiɲɛ sira kan. Nin tun ye an ka kalo jamukan laban ye min bɛ kuma di kɛnyɛrɛye musolakaw ma ani muso ba fila de tun bɛ ka masala o kow kan ka bɔ Burkina Faso ani Mali la u ka baaraw hukumu kɔnɔna la. A bɛ se ka segin ka nin jamukan ye ni kɔrɔlon bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan. Ma Tomi RFI Tomi FR nɛgɛ kɛrɛfɛw la Malan Sonko aw kan bɛn.
3: Bɛɛ kan RFI de la mɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛ manden ka ɲɛ 19 bɛ Paris.
4: Sarata Kamara.
3: Kɛnɛ in dakunna an bɛ na tunka natalaw ka hakɛ lafasa tɔn don lamɛn Europe tɔn b'a ka latigɛ kan. Tɔn in bolofara de ye sira di Europe jamanaw ma kunun k'u bɛ se ka tunka natala sɛbɛtanw gɛn ka taa ni u ye Europe kɔkan jamana wɛrɛw kɔnɔ adamadenya hakɛw bonyali kɔnɔ. Ethiopie bamakiw ni surasiw bɛ ɲɔgɔn na halisa. Surasiw k'u sera ka Tigre bamakiw gɛn k'u labɔ Afa dugu la. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ kɛlɛ in kan. O min yɛrɛ fana bɛ ka na ni furuku furuku ko ye Ethiopie na sinyɔrɔ jamanaw kɛ. An bɛna kɛnɛ kun kɛ ni France kɛmɛ kalandenw ka wulikajɔw ye. Tiɲɛni caman bɛ ka kɛ minnu kɛrɛfɛ wa kalandenw k'u bɛna taa n'a ko ye baw ko bɛnkan masɔrɔ u ni marabaw ka bi ɲɔgɔn ye senfɛ. Aw Nura wa Abdonse. États-Unis kɔ Europe jamanaw de fana b'a fɛ ka tunka natala sɛbɛtanw gɛn k'u labɔ Europe kɔnɔ ka taa ni u ye jamana wɛrɛw kɔnɔ fan wɛrɛw fɛ. Europe tɔn b'a bolofara Conseil Européen ye o yamaruyali di tɔn in jamanaw ma kunun. Nka u y'a fara kan ko adamadenw ka hakɛw ka kan ka labato a ko senfɛ. U bɛna ta a ko bɛ ka tunka natalaw ka hakɛ lafasa tɔnw jɔrɔ hali farafinna. Hadim Bamba Falale SOS Migrant jɛnkulu ɲɛmaa ye Senegal.
5: Dusukasiko don k'a ye ko nin sariya bɛ o tunkaranke kofɔlen wajibiya ka u sigi jamanaw bila Union Européenne tɔn kɔnɔ ani ka bɛnkafɔ sɔrɔ ni ye marabagaw ye n'o tɛ u bɛ ɲangi sariya sira fɛ. Sariyasen nin bɛ dɔ fara a tunkarankew minɛni kan ani u gɛnni kunbɛn fɛɛrɛw kolo giriyali. A bɛ sira di fana Europe tɔn b'a jamanaw ma u ka mɔgɔw lasigi k'u gɛn ka taa n'u ye jamanaw kɔnɔ. U tɛ o minnu dɔn ka fara o kan nin sariyasen nin bɛ fɛɛrɛw tigɛ minnu fana bɛ tunkarankew ka josariyaw bɔrɔtɔ i n'a fɔ k'u minɛ wagati janjaya ka bɔ kalo 18 ka se kalo 24 ma ka denmisɛnni fitini minɛruw bila kaso la minnu ma bilasira ka mɔgɔ ɲangi k'a bali ka don Union Européenne dugukolo kan san 10 kɔnɔ. Ne hakili la nin bɛɛ bɛ bila a tunkarankew ka josariyaw lagosiliminanw de kɔnɔ ani hadamadenw ka hakɛw labatoli baliya.
3: Kumakanw tara Bintou Cissé fɛ kunun yɛrɛ Europe jamana dɔw fana tun bɛ lada kan olu minnu y'a lase ka kɔrɔ k'u b'a fɛ ka tunka natala sɛbɛtanw labɔ u bara ka taa ni u ye daga dɔw kɔnɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ centre de retention. O jamanaw ye Danemark, Grèce, Autriche, Allemagne ani Pays-Bas. U ka lada kɛnɛ kan kunun jamana ninnu k'u ye ɲɛtaga caman sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la a ko senfɛ. Wa Rwanda ni Uganda tɔgɔw bɛ ka fɔ o tunka natalaw bisimilali okumu kɔnɔ. Senegal jamana kɔnɔ yala dɔ bɛna bɔ kuran sɔngɔ la wa? Kurankɔw kakɛda Senelek ɲɛma yi dantigɛ a ko kan kunun dantɛli kɛnɛ do kan minnu ma jamanadenw wasa yɛrɛ dantɛli kɛnɛ kan. Pape Tobi Gay ko yaasa kuran sɔngɔ ka jigin ko faralen do jamana yɛrɛ ka gazibaaraw de la. Ko ni gazikow ɲɛra kuran sɔngɔ bɛna jigi o kɔrɔ fo yanni 2029. Senegal sanninkɛlaw lafasatɔ ɲɛma Muhammad Fall ka fɔ la fɛɛrɛ de ka kan ka bila sen kan marabaw fɛ yaasa jamanadenw ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ.
6: Attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
7: Ne fait qu'à ma conique faut sans voir flamouan en économie. Voilà ça qu'à d'obo courant son gol à te faire une maille. Bah ou, Sénégal diamana d'une yé gbeléa yere yere di conon. Kassabu ke courant cou son gol gbeléman. Ouyo fal conon, à son gol d'oma na befa ma co tranche sociale, au de 150 mégawatts, au d'un te dimbaya ma cougna. Ina fomba ira cogo min na ka makɔnɔni kɛ fo san 2029 ye fɛn gwɛlɛn ye an fɛ an fɛ fɛɛrɛ dɔw di ka kan ka bila sen kan walasa ka dɔ bɔ kuransɔngɔ la o dɔ ye ka yɛlɛma don senelɛk maracogo la a fɛɛrɛ filanan ye ka tele labaara n'a be fɔ a ma ko enɛrji solɛrɛ ka tele kɛ ka kuran dilan baw teleba de ye bɔra an ka jamana kɔnɔ senegal a sabanan ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa kuranko lɔnniya ye cakɛda minw bolo k'i se ka kuran dilan ka feere senelɛk ma
6: de produire et de vendre de l'électricité à la Sénélec.
3: Nkumaka ninu tara Mamudu Diallo fe Umaru Sisoko Embalo alitena Sigin Guinée-Bissau sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina gemana inlona tamifanga marabau de ala tige kaka bowling akana limbo amasa lakana ko kama aka fanga beliko Umaru Sisoko Embalo tunyala sekale bena Sigin so ka kambo gemana ngema ya koko kura marabaw ka latigɛ in talen kɔ jamana ɲɛma kɔrɔ in ko k'ale bɛ Guinée Bissau ka basigi de nɔfɛ Maimuna Zerbo.
2: Tantigɛli dɔ kɔnɔ min sɛmɛntiyara Umaru Sisoko Embalo masurunyamɔgɔ dɔ fɛ ni kunnafonidiso caman fana sigina a kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin ka b'a ɲini a kokɔrɔman dɔnlaw ani Guinée Bissaukaw bɛɛ fɛ u ka jamana ni sariyaw bonya ani ka bɛn sabati a ye o lasili kɛ lɔnnatɛmɛ fanga marabagaw ka dantigɛli kɔ o min na u ko lakana fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in kunbɛn o lasili kɛra k'a sɔrɔ Umaru Sisoko Embalo ka segili Bissau kɔnɔ o tun tora iko tile saba a yɛrɛ ye a kan bɔ n'o kibaruya min ye tɛnɛlo ani fana ka bena tali kɛ desanbu kalo tile wɔɔrɔ nata kalafiliw la kalo tan kɔkansigi kɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin tun ka laɲini ye ka na ɔktɔbu kalo tile naani ka politiki farankantɔn dɔ sigi yani kalafili cɛ kabi talata loon gunugunukan dɔw carila kosɔbɛ a Guinée Bissau bɔlɔlɔ foruba kumadɔ sanfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔso surasiw dɔw tun be ka ɲini k'u yɛrɛ lamuruti Guinée Bissau kɔnɔko minisiriso tun bɔra ka jamanadenw hakili sigi a koo la yani u ka laban kunu alamisa ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in ka nali bɔ a ma
3: saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kalata wnye o bora wale jugu kelali ton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagatimine sebe kono bi marange makalata o makono lendo nigeria novam karo telenani yankulo inka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
4: RFI
3: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flaka mpunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li mwake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu yira moho tamfana yira ato u uluma ye folo hako kera imo malala Nigeria korona urudugu yan fanfe Nigeria kokodugu yan fanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka loge ninta u nyini nkungo ukono binkani unde kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendo boko aram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usuko kura surasi unibamanki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninu tunsera kadun odugu inkono tigre kerefe kwasa inela kela inyerebe kanani furuku furuku ye Etiopi na sinyo jamana uninyohonke anda benase umangayano kakefolo kumba kanute kunafanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
5: Aramadia deme barakela dawde we 70 ya FP kunafundila uye ko surasi ue TPLF bambachu gien kabo afar dugu kono ulumunu kunsela kado u dugu kono dogo kuntemene kela udamne ni kukura usere kele mbe afaraka ko surasi unu tigre toma jambli ko kilometre keme nyongondebe uni uche banyumeketon aklet fene a 70 ya ko tigre yere lakana kulumi mbe marabako kukuramado kulude surasi deme kaseka afar yoro do tigia bosi bambachi kulula aninku gie o tigre yere lakana kulumi mbe marabagoka marabagoko kormado ye jado yere chari bololo x sanfe o minkono ubega tigre faba mekile towa jansa
3: kela yere beka nyeda kurata
5: kabini manka indam le nani ya sinfolo ye pankuru kele na bla mugujuku kati Addis Abeba faba kono o mugujuku chika mbora surasi daga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ko barakala doko AFP ye kabise ka ke pankuru kele na bla ye minu filila bamba chikulu fe nga bamba chikulu wolon vla munu frala nyonka ko be Ethiopie marabaga jeklu bi ulusima o pankuru mugujuku tikia tafolo e Ethiopie marabago fena masikuma akoka flo furuku furuku bora Ethiopie kono kasifo akoka anasi nyongon jamano ni nyongon che Ethiopie, Egypt ani Eritrea ujelaki kusindo uni bambachuka kelola aninko ulufuna kokormado ulabana nyongon ka kokan barakelo genina
3: mkumba kanuteka nyefwale ufrance nyamanala kemanke karande unka murutile wale ubeka tanye bi kalanden ninnu lafasajankulu ni marabaw ka ɲɔgɔn ye kɔ u y'a lase k'u bɛnna taɲani wulikajɔw ye hali lɔkun nata baw ko bɛn ka masɔrɔ u bɛ ka tɔgɔsɛbɛsɔnkaw frais d'inscription yɛlɛli de kɔn kabini septembre karo la Maïsa Nogo, marabaw ka jate ou la murutili wani tiɲɛni kɛra kalanso kɛmɛ wɔɔrɔnfila ani bi saba ni lolu de kɔnɔ.
4: Awa sarata Ile de France misalira tiɲɛniw ani kariɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛra kalanso bi duru ni duru kɔnɔ Paris kalanso fila donda jɛnina kalandenw fɛ. Jamana tilebiyanfan fɛ nata kalanso dɔ jɛnina fo ka juguya wa kunnafoniw na a datuguni bena to fo Toussaint seli sɛgɛn lafiyɛ bɔ wagati ka tɛmɛ. Jamana worodugyanfan na polosu y'a lase ko ye mɔgɔ Flamne tan ani wolon flamne na Lyon ani drone komoko konontom menena yem polusu muso kele mandimina Belfort jamana koron fe polusu were la tagara furaka yoro akelin ko ka jogin wuli ka loke bako fe bakuru bara sarata polusu ani gendarme keme saba ka faraka landen keme ni biolon fla ululo mandimina kabi chemanche kalandon ka wuli ka lo dabora jamana kalanso ba saba ni keme wolon fla chema keme nani tunda tukule no bi juma chene muno kera obi ben wari million chama loma wa Ile de France maradron kono erowan million wolon flacheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe akoye Francis Kriko ministre Ladimi RTL Jabarani Soka ajira ko kalande nuno masa nobi cheni nununa wa ko jigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa okalo ni cheni nuno musaka o ye sarata
3: mai karan ko ministre yirani karande on kala fasa to nyema wi nyoho yedo ke bi jumalo ina
4: jatika nga o nyoho nyema wolo ben kan fosira ba o tlalen ko kalande on kala fasa to ya la nyini sifun fe o kataka fe ne murutili wi alibi wa ko bi na wuli kalo bado ke tarata don jama fambera wabi uladaina o chamanche kalandu kala fasaton banyema riana rani ya la seko ye deme belebele flasoro bau barakela o kala fasaton ba CGT ani la fasaton were solidaire ko lu jakulu fulano nuko bina talike trataka wulika lora
3: ini ke nyefali ula maimu na sanogo France ke mana yere la Alisa media part kuna foli di sebe katene lu sege sege libeka kuma ke mana wuli Alisa o sege sege liminu ya ira ko fanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National Nyema Jordan Bardella ko ye jifu mangoya kanfo akobe ka kuma la wuli ba o Jordan Bardella le toro folendo ministre nyema ya kama ni Marine Le Pen ye fanga soron Bardella ye jala kili kaninu soso kunu oko Mediapart borani dalilu ye politiki moho kama kuni mpeka sika don Jordan Bardella ka foli ula awni kila menina nege kalfe julie Musa kiamni bulu nege kanye tan uromu la tamila nisanya tan anifla ye mande
8: Sarata Kamara
3: Au beka RFI de la main Alisa unike ola kwa fe donia o hankili na o kene hambe na o fe la ola main au yeminu ira kuma be au bolo kene kan o ko sangata ngem kan farafina soroko kene kan Musa Alu Kulibalini soroko barake la muso fla bena masala ngayan o kake 600 be kuna foni korondo sege sege Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabi Saudit ni Yemen bamanki uti uke o okumu de kono sisi bado ya yelen kofe riad dugu kono video do kari na bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbe kan ira ko benkani kera riad pankuru jiso kan Arabi Saudit kasoron tinyete ado yere ye gya koro doye do la ben hankli dumand lani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kele nye tinyaye kuna foni do kuni mbe ka fo minute tinyaye akoka umaru yero yala kuna foni kuro ninu ira lendo nchegoji bololo sanfe
9: Uka kele damana ni koko kura ni ya kalu damani ye nyokon susuli ufanga bwenye na septembre kalu la Arabi Saudite kele chewo ni Yemen uti uche bololo furubok mwero kan kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbaga we kiran kiran yala septembre kalu tile tani kononton mugu peren kando kele nko Riyad jamana yifabala yoro la mintu manja ni pankuru njigiswe Walasa ko mugu peren kibaru lase kene chamande jawo charim bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka green u jatkelin ubeka bolika don fambe fe soba do kono min bolembe pankuru njigi sofe jan nu charim baga ye mugo lasran kuma de fo ina fo ko Riyad pankuru njigi so jenna bingani sira Riyad pankuru njigi so ma wona nyona Uye jamii untakuka galon blasara, dou ye yoro were jaudi ye miumbora utali kadara kono, dou fana la benendo ni hakili dumandlani.
3: Mumbi polo mimbo yira.
9: Video minu cherna bolo furu wakuma yoro sanfe, anye flata uchema. Afolo, mbora kami info sisan ko, ibe tamade un dou green toye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye second tanduru. Anga sekesekele uyan demeka donko video yin tumbe bololo kanka kon, septam kalo erenye. Atuntara misalla ka galon do blasra mars kalo temenina okuna funu kolon tumbe kuma emira arab jamana kan do were tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan sekesekele u bajira na fana ko jayin labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli so belebele bado kerefe oyoro la ibe mobili bliman chaman jolenye nga sekesekele u ya jira na kafo u fana ye tasuma kasara do de Miwila, Rusi Fabala, Moscou, Jankalo Temeni Tlemuga. Ani Arabi Saudi tenyonya saraka, ateka kuma yen kelefanaka. Inafo ni video flanu, ako kebaka ubuku sinsin koni ndo odeka miwye chenye, kasaroka atorla wane galonye, kamuro lafili.
3: Ako tinye dunye mune?
9: Kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudi tekele cha uche, mugu peren kambado mena riyad dugu kono, sabta mkalo tiletani konanto. Ukofe, uti nuyo tikiyata. AFP kuna fundila do ya Syria kutunye taji mara yoroba aram kuka barukundo jentolaye. O taji mara yoro ni pankurun jigiso manja. Mifana ye kinyeye odona yelemane chamando na pankurun katakanika segula ba upankurun chamantu yu katakali walima ukana nilasa. Nga halu wati kili kuna funila kikama ajira ku riad pankurun jigiso jena. Daluwele mimbe farauka. Kuna funi kolon charimbaga u maseka jasebe la manfosi soro kukakuma u blasara.
3: Jone beka ni kuna funi kolon chari?
9: Kuna funi kolon charimbaga u sugu ya ukacha. Na ya soro do tau kunye jama njiniye. Do kone yake walasa kukamu mango ya de jira. Maka jama nana. Do fana ye Iran jama na kanubaga weye. Wa Iran be mwami nudeme inafo utu ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefa ufa.
3: Ineke ni nyefali ula Umaru yero, sisa ambeta au hankilina ukenekan la memba ukuma be au bulu kenekan bi, uko juma au juma, au kumara au yere nikambabu udekan, au fela umaimuna sanugo diera kufara nyohonka.
8: Tekuti Burkina tae, sosikoti Burkina tae, sonabiti Burkina tae, sonabelti Burkina tae, mekapitain nani central thermic jolulora, sitek kera antae, sosikot kera antae, sonabel kera antae, sonabi kera antae, ukafoko kapitain kai, anyi ama kwa atu urade.
10: Ibrahim Traore kelentede anga jamana saban bedu nana kamuna ikunima fushi kafoko min chanjira katake gelera ko ntise kasoso odebe fobaga flatala odebe sino frazi gena ebulu bo jamana ostanto bela genembulu nim bela gene nana de ko ka jamana basiki ko insecurity be ko tiruzu banka ko france be ka anfa memo shi kelentede na kafoko min na madama kapse ki blokrota kafoko debi nsigila kuningera kenya nana ta security nana ta utei awolan katela ka ta fan be fe kabina be region kele foka na region fan be la jeneta foka capital u gush menin kadinye ben mafo bo oni ayi no bo otekeli bo ma fana fo baga mana ke kili e sigi nyuma ni juguma mba olawa mwo munga ka sosolike mwo otei mwo munga ka foka nyina mwo otei bo dongo rokoni okuma koni weyere nangi dofo ni mi jado ni bofo
11: Amba fo awo anyena bora pase bela jere nyebala nyedimindo kono diminte foni maya soro mami be ni misige fana du ni tsiga misige ka fowo misi ndroni biega ja kuma ora de bi daminte oy to ko ne jata mele ga gobe ko la khana bale ma ko jamana to tara gole ya khono ka sobe ga ko mo fun ku be kuma u da sawola ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko da sigira ola nena kono bolo ode keta re yuma parce ni be da sago fo jamono jamana kono ali duodu na fara be ki da sago fo duodu kono adute maraka nye
12: I Burkina ka kuna fuli di ere jati mina bika fule neka famuna kuna fuli ere ti di anyama kasabu kemuye kuna fuli di siu baba mungu ambulo Burkina Faso jamana ka wakera sababu ye ka ulu bela jene tike ulu ti kuna fuli mima ujira me kamas robi ni Burkina ka kuna fuli jati takala ya bi kuna fuli mungu di mogoma kuna fuli nu vita soro ni usikeseke ka fule vita soro kuna fuli benite hali folola ni laka na balia biyoro miuna n'a fɔ ni etakiman kɛra yɔrɔ min na u be bɔ k'a fɔ tiɲɛna etakiman nin kɛra nin dugu na ni mɔgɔ da hakɛya de tora ye nka bi bi na hali ni etakiman kɛra yɔrɔw ra i be taa sɔrɔ kunnafoli tɛ bɔ ka di jamanadenw ma.
13: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI Manika sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
3: Ne ke aw ka lolo lamɛnni na ni ne bɛ dansigiya na bi wura fɛ kunnafɔlidi kɛnɛ in na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam bolo sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛ lonni ala sɔnna.
13: Sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali
1: Bwake Bobo Julaso Kankan Tamba Fo Segu Omanake Kan La Soro Kabi Mande Fon Fan Fe Anka Fuli Kren Kreni Bi Aw Yere Fi Mande Kan San Fe Django Omunun So Golim Bana Kabi Nyaw Ka Furo Kono Wali Bakan Gwenyoro La Aw Danse Soro Ko Jamukan Kenekan Inafo Kalo Chama Labana Anka Bi Jamukan Ye Muso Ka Kene Kren Kreni Ndi O Seratigala Ambe Na Kuma Di Kenyere Ye Muso Ngana Flama Bi Kabi Ne Burkina Faso Ani Malila Nikele Mka Kenyere Baro Nyesine Do Seku Ni Donko Sirao Dema Eto Kilenton Ale be nako sene baraw de la kabisa nchama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baraw la chukudi gelea juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baraw beda jume nabi au kanaka yorosi ubambulu ni gajuru la kabano be nyogon soro 666 au dansi ambe moko follow me bismila uye madame Zainab Kwanda de Kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anna soro lila
0: mfana ba obela jele mfo
1: anta ko bla kasuma ambi adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina na lila choko di munyi bla ka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
0: nebe baren damne watin na wa soro ni ku klatola do e nga kalana me fana depi ni ku nga dogo fin kana ni fen nu ku kadne ko sobe donc kaneto e ko la re nya nyini ka don bokolan ya nga finu kuyami bokolan yɛrɛ bɛ mun ko fɔ a ye bɔgɔlan kanu don ne dusukunna kosɛbɛ o kɛra sababu ye ne yɛrɛ fana kun be to ka bɔgɔlan don ni mɔgɔw kun ye ne bɔtɔla ye dɔrɔn dafɛ surtut an ka denmisɛnu olu kun be kule i parila i parila cɛgɛda n yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla o de fɛ ne fana ko ko ngusa kɔni ne fana a bena ja ne ye ne ka bɛɛ pari bɔgɔlan ko in sigira o de sen fɛ n tora ka fini damadɔɔnin kɛ min be se ka don kile kuru kɔnɔ ka taga baarakɛyɔrɔ la ka taa ekɔlisow la kɔfɛ baara fanga nana ka na bonya mɔgɔw nana n dɔn me fini dila mɔgɔw ye mariyaji la ani u ka jamanako caaman
1: o kɔrɔ ko jamadon finiw i b'olu fana labɛn ka fara musow ka masiri mina misɛnuw caaman kan Aissata Ibrahim ale kɛrɛfɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na madam Zainab Kwanda fana bi an bolokɔrɔ ka bi bobo julaso madam Kwanda aw ye nakɔ baarakɛlaw ye yala taabolo be cogo di aw fɛ yen bi
14: nakɔ baara kɔni an be se k'a fɔ ko n'a daminɛ man kɔni a ka gwɛlɛ ma sɛnɛ yɛrɛ kanu do ye ne dɔara parsk kanu ye ne dɔara cogo minɛ ne y'a ye ne masaw b'a kɛ a diyara ne ye ne yɛrɛ tuta dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛ cogo minɛ ne fana y'a daminɛ dɔndɔni timasiya min yɛrɛ fɛn min ye don y'o de dɔn ka sɔrɔ ka daminɛ sɛnɛ na dɔndɔndɔn ko bi ma alhamdulila baara daminɛ man kɔni tu ka gwɛlɛ ma bi bi na kɔni an be ala fo ka barika da parsk ni fɛri caaman sɔrɔ a kɔnɔ
1: i bɔra k'a fɔ sisan kanu de y'i don a kɔnɔ i be nin baara ye na a be san joli bɔ bi
14: ne be baara nna ni n be se k'a fɔ ata santani segin na le ne baara te
1: santani segin yala y'a daminɛ ni tari joli ɲɔgɔnna ye wali a kun be mɛtɛrɛ joli bɔ
14: an yɛrɛ y'a daminɛ cogo min na ni pisɛ yɔrɔ min don ni duguba kɔnna na le kɔ bolo tɛ i n'a fɔ baraji kɔlɔn lo an y'a daminɛ ta ye ma guvɛrɛnɛma ka yɔrɔ tun don o yɔrɔ ni bɔ ka bila ko a kan ye o ka kɛ nankɔ ye an yɛrɛ y'a daminɛ yɔrɔ tuma kun be tirɛ sisɛw ni biganw be k'an sɛgɛn an yɛrɛ ye o ɲani kɛ san fila an yɛrɛ nana a kulotiri an yɛrɛ ma ma an yɛrɛ tun ye mɔgɔ mugan mɔgɔ mugan ni kɔni an bɛɛ be baara kɛ ɛtar kelen do kɔnɔ nankɔ an b'a filɛ bibin na mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bi ni 300 mɛtɛrɛ kare le
1: an be sigi e ma Aissata Ibrahim Traoré yala an be domina iko bi ika bara nko na la bogolan fini nglani ani a saniu a be nye jumai mabbi
0: ne be fini munke sisano o yanga je la ban fini ne bola dona amena be moko me bola nko doni anga fini koro di o eni anga la la nyana jo ba mburu ukuma do wakati nunu doronela me moko me farajela funu ndo kata uba baraka rola ne sigi ka akli jaga bo kai ko o fini munu ba do ngata uba barada ula o nyoko be se ka kanga bola fini fanana nyo o fini wo deke wala sa moko ka do jenga do ula akanu nga do bela jelina
1: inafo iga chakeda to ko bi choko me akake parli kala ready aisata ibrahim moko munu bi yere bulu bara la bata moko julabi
0: moko me baraka ne ka nyemo ya konnana o beta moko wulu flala pe munu me baraka ne re ka tadrila menna nini moko woro fana be baraka ni nuti baraka directement olu fana be yeno kalanikela u bala okolandala u fana bala ni fini kalana fini meta se moko ma choka mina munu manga kursu ke donc idra ru bola chama mbe bibina u tese ka bo kana butiki dola kana stanunke donc ode ya to angelela interneti ka aya esi ka nga bara dira moko la wala ta moko chama ka donc bolo sira u bela jele nga bolo la sira ba to ibe moko nyini mi me video ke we yere ba ke me bara chama fana sirile no bolo la fana fanfela fe
1: yala ambe du mina bini bara ni aye no boye kosobe sorokuta fanfela fe
0: bara ni sencha mankene nga jena tike konnana ayatu mbasikira nsera ka soro kenyere ka soro matrigi toroko ke bara ni yorola o temene ko fe nsera ka mugo chama de me shifila fanfe ka faranka ufana ka seka bulu du yoro soro donc akera sababu ye ne ma akera sababu ye mugo chama li fana mankere fe
1: akera sababu ye mugo chama man si sa madam Zainabu Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu konnala ye dase amadon ninga yala mugo bibulu barala bi minu me barake ere ye ani nubi sarata e tokola
14: ah ma wabe ni barake ne ka sarata mugo sabalu bine bolo
1: nga soroko bolo ma ere asira ki mugo glan ko sobe ka se kai ka chiu bele jele nyina bonai
14: bo bara wale kon bi bolo ma sababu bora na ko sene ndura ise sani nga na ko sene ko wazo nti kuira me bi bi nane alhamdulillah na ko sene sababu magaze ba bi bolo mi sire ni ka ka haya na ko baran sana abike ani te mugo bi ko fe mi bi ka alala
1: demen ko bolo ma we demen soro ka se ka ninko sen kan ba ni manketon wali marabako bulu
14: ayi deme osoro don ko na ni barara ndi dugu boko ni mugo bi ese ka toka na anfle o ba ko ah muso ni ko no bi barara ah muso ni ojija ndo don ayi re ni barake ni ko ni bi bi nani ayi fora toro ka to be give ni will last mouth me ta ke give asa ko ma ibi ka para te do bora si gena met mo do ni ma ku si gena ite ka na hero soro anga sene te o bi wa ja ndu ba sene ata ko tuka bo la mbulu santi te antoro kuma na sita o lu ko no ko na ti yan yinai ha ti yan fana na soro na na ke sababu ye to ma izin lora ami to ma ti sene olu ba ta ka transform ta na ay re ko ami da ba ta ka bara da mne wa so sani ke la lon no don na sera ne amase murmuru ma na ka donita
1: ah o famu na ko so be ay sa da ibrahim yalla o ka yoro la abi o choko le ka bara hukum ko na la finigle na yalla sani ko be choko di
0: sani ko ko nga gele adam ne na ko so be bara be damne ka gele nyani ka se ka la ko don ma me ro mi na ko bi sani ko ka no ko doni me on ka bara in sani ko ma di be no adum ba ko be no olu mancha
1: adomaga mancha kunjume na munye agelea yala songo de ka gelewa wali choko jumandu
0: songo bala parce que en ere a nyini ga fini suga mununke obe fini songo gelea kosobe fini ka dam na dam ne na fo labana bolo rebe abara beke oba gelea bola in descendo ubeno oba so mogo duru ore be barake aka aire te ba ali kle kle kon nana oba bara gelea o ko ere de kama mogo chama beno bibina muni bara imbla o temenin ko fe tayru ko fana bake o ma nyini ka fini mani firi kiga bogolan do ka don kile kelen ka ko bogolan ko ka ban ukumate o bogolan ma fana ibe te mesra chama fe wala sa ko ke o ba su mo gele an re fana bu ko sobe
1: ni mbara inda mene ya fa ko bara be damne ka gele demen ko bu chugo di yala ye demen o de soro ka se ka ni mbara in sigi se nga ba o ni teta na fulu ko ko a ko kera chugo di
0: bara in ko na na fuka se bima abe ne re ka kesri ni deme kele ne soro oni bike abe sanani bo abai manke ton to ko ko fasaji ala mame uye tugu dɔ bolo da u bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ u b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye u bɛna se k'u ka feerefɛnw yira jɛmɔgɔ ɲɛna cogo min na
1: jakuma yira suguw kɔni
0: awɔ
1: madame Zainabu Kwanda yala don nataw la aw ka laɲini ye jumɛn ye komabo yɛrɛ kɔnɔna la bɔbɔ julaso ye
14: nanko bara an kon bi saka mi fara koni mino bi saka duara kura am te ka foko o ko jija bi na tan tiere te mi mi te ka na kwere don jamana na ni tere te sike nanko ma fle ne dugu te ka gwa ka ta lebe ni ma ti na fenta ka do idara do o te fe na fa balo bara wala
1: aisata ibrahim traore e kuma kunje kuma ne be mun fo ma we minu ba fe ka sendo e ka e sekoni don ko bara nyo na hukumu ko na la ani la nyini minu ba la do na taula
0: bara bena gele hare du on ya dam ne abe wakati mi bobi ni an bara tabule ay bibi ni sonja ay be fe ka ke me bara ina gele ya chama chama ba ko no u sigino o fana e ka fo fana ko gele ya fana te don la no ko ya bal an mo mo be fe ka do ni bara ina u be se ka adam ne o re be ja on ko so be o ba to mo ko chama be na tisindo mo ko chama mana do aferilla la la a bara ko fana be no ko ya bela jelema
1: bara ko be na se ka no ga bela jelema madam Zainab Kwanda ani madam Aisata Ibrahim Traore amba o bela jelele fo an ka wele jabilila
0: an ka fana ka fo ba o an cha ka wele la
1: soroko jamukan lamɛbagaw an b'aw bɛlajɛrɛle fo dantɛ foli mina yɛrɛ fima ne kan fiɲɛ sira kan nin tun ye an ka kalo jamukan laban ye min be kuma di kɛnyɛrɛ ye musolakaw ma ani muso ba fila de tun be ka masala o kow kan ka bɔ burukina faso ani mali la u ka baaraw hukumu kɔnɔ la a be se ka segi ka ni jamukan ye ni kɔrɔlon bɛlajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew la malansɔnko aw kan bɛ
3: Beka RFI de la men nege kanye tan an woran vla be manden kanye tani konondo be Paris
15: Sara ta kamara
3: kene inda kunan be na tunka natala uka hakel la fasa tondo la men Europe tomba ka la tige kan ton imbolo fra de siradi Europe gemana uma kunu ku besi ka tunka natala sebeta ungen katani uye Europe kokan gemana wore ukono adamadenya hakel bunyali kono Ethiopie bamaki uni surasi ubenyo hona alisa surasi uku siraka tigre bamaki ugen ku labo afa dugula ambena nyefoli soron kere inkam umi yarefana mbeka nani furuku furuku uye Ethiopie na sinyo ho kema na uke ambena kena yunkunke ni France kema karande unka wulika ya uye sinyani kema mbeka keminu kerefe wa karande unku benatana koye ba uko benka masoron unimaraba uka bi nyoho yesenfe au nura wa abdonsi États-Unis ko Europe jamana wude fana ba fe ka tunka natala sebeta unge kula bo Europe kono katani uye jamana wara kono fan wara fe Europe tomba bolu fara Conseil européen ye o yamaru yali di toyin jamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hake uka kan kalabatu ako sen fe o benata ako be ka tunka natala uka hake la fasa ton joro ali farafina hadim bamba falale SOS migrant jankulu nyama ye Senegal
5: Dusukasi kodo honka yeko ni sariabe o tungaranke kofole mwajibia ka usigi jamana ubila Union Européen tonkono aninka benka fosoro ni ye marabakaw ye note ube nyangi saria sirafe saria si nyive dofara tungaranke uminenika ani ugeni kumbenfere ukolo griyadi abe siradi fana urup tomba jamana uma uka mwaka ulasigi ugen katanu ye jamana ukono ute o minundon kafara uka ni saria si nyimbe fere utige minu fanambe tungaranke uka josaria uburoto inafu umine wahati janjaya kabo kalutan anishigina kasi kalumuga aninanima kademsini fitini minu uru ubila kasola

0: Sere kelen bɛ a fara kan ko sɔrasiw ni Tigre tɔma jan bilen ko kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de bɛ u ni o cɛ. Baɲumankɛ tɔn Aklɛt fana ye a sɛbɛntiya ko Tigre yɛrɛlakanakulu min bɛ a marabagaw kɔkɔrɔma don k'olu de ye sɔrasiw dɛmɛ ka se ka Afar yɔrɔ dɔw tigɛ a bosi banbaacikulu la ani k'u gɛn. O Tigre yɛrɛlakanakulu min bɛ marabagaw kɔkɔrɔma don ye ja dɔ yɛrɛ cari bɔlɔlɔ X sanfɛ o min kɔnɔ u bɛ ka Tigre faba Mekele tɔgɔ jansan.
1: Kɛlen yɛrɛ bɛ ka ɲɛda kurata.
0: Kabini mankan ye daminɛ na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye pankuru kelen na bila mugujugu ka ci Addis Abeba faaba kɔnɔ. O mugujugu cikanw bɔra sɔrasi daga dɔ de kɔnɔ arabadon su ka dugujɛ alamisa la. Lakanako baarakɛla dɔ ko AFP ye k'a bɛ se ka kɛ pankuru kelen na bilaw ye minnu filila banbaacikulu fɛ nka banbaacikulu wolonfila minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ Ethiopie marabagajɛkulu bin olu si ma o pankuru mugujugu tigɛ ta fɔlɔ. Ethiopie marabagaw fana ma se kuma a ko kan fɔlɔ. Furukufuruku bɔra Ethiopie kɔnɔ ka se fo a kɔ kan. Ana sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Ethiopie ye Egypte ani Eritrew jalaki k'u sen don u ni banbaaciw ka kɛlɛw la ani k'olu fana kɔkɔrɔma don o labana ɲɔgɔn ka kɔkan baarakɛlaw gɛnni na.
1: Kunba Kanute ka ɲɛfɔliw France ɲamana la kɛmancɛ kalandenw ka murutilewalew bɛ ka taɲɛ bi kalanden ninnu lafasajankuluw ni marabaw ka ɲɔgɔn ye kɔ u y'a lase k'u bɛna taɲɛ ni wulikajɔw ye hali lɔkun nata baw ko bɛn ka masɔrɔ u bɛ ka tɔgɔsɛbɛsɔnkaw frais d'inscription yɛlɛli de kɔn kabini septembre karo la. Maisa Nogo marabaw ka jatew la murutili wani tiɲɛniw kɛra kalanso 600 ani 30 ni lolu de kɔnɔ.
2: Awɔ sarata Ile de France misalira tiɲɛniw ani kariɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛra kalanso 55 kɔnɔ Paris kalanso 2 donda jɛnina kalandenw fɛ. Jamana tilebiyanfan fɛ nata kalanso dɔ jɛnina fo ka juguya wa kunnafoniw na a datuguni bena to fo Toussaint seli sɛgɛn lafiɲɛ bɔ wagati ka tɛmɛ. Jamana woroduguyanfan na polosiw y'a lase k'o ye mɔgɔ fila minɛ tan ani wolonfila minɛna Lyon ani Drone kɔmɔgɔ kɔnɔntɔn minɛna yen polosimuso kelen mandimina. Belfort jamana kɔrɔn fɛ polosi wɛrɛ latagara furakɛyɔrɔ a kɛlen k'o ka jogin wuli ka lɔkɛbagaw fɛ. Bakurubara sarata polosiw ani gendarmu 300 ka fara kalanden 170 olu lo mandimina kabi cɛmancɛ kalandenw ka wuli ka lɔ dabɔra. Jamana kalanso 370 cɛma 400 tun datugulen no bi juma. Cɛni minnu kɛra o bi bɛn erowari miliyɔn caaman lo ma wa Ile de France mara dɔrɔn kɔnɔ erowari miliyɔn 7 cɛni lo kofɔra ye marabolo ɲɛma Valérie Pécresse fɛ. A ko ye Fransi kiriko minisiri la dimi RTL jabaraniso kan a y'a yira ko kalanden nunu masa nɔ bi cɛni nunu na wa ko jigina kititigɛla ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa denmasaw ka lɔ ni cɛni nunu musakaw ye sarata.
1: Mayi kalanko minisiri yɛrɛ ni kalandenw ka lafasatɔ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye do kɛ bi jumalo ye na
2: jatika nga o ɲɔgɔn ɲɛma wolo bɛnkan fosira baw o tilalen kɔ kalandenw ka lafasatɔya laɲini sifinw fɛ o ka taga fɛ ni murutiliw ye hali bi wa ko bina wulikalɔba dɔ kɛ taratadon jamana fan bɛɛra wa bi wuladan in na o cɛmancɛ kalandenw ka lafasatɔnba ɲɛma Riana Rani y'a lase k'o ye dɛmɛ belebele fila sɔrɔ baw baarakɛlaw ka lafasatɔnba CGT ani lafasatɔn wɛrɛ solidaire k'olu jɛkulu fila nunu ko bena tali kɛ tarata ka wuli ka lɔra.
1: I ni kɛ ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo France jamana yɛrɛ la halisa Mediapart kunnafoli disɛbɛ ka tɛnɛlon sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kuma caamana wuli halisa o sɛgɛsɛgɛli minw y'a yira ko fanga sina Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella k'o ye juifu mangoyakanw fɔ a ko bɛ ka kumala wuli bawo Jordan Bardella le tɔgɔ fɔlen don minisiri ɲɛmaya kama ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ. Bardella ye jalakilikan ninnu sɔsɔ kunu o kɔ Mediapart bɔra ni daliliw ye politiki mɔgɔ caman kunin bɛ ka sika don Jordan Bardella ka fɔliw la. Aw ni kɛla mɛnni na nɛgɛ karafe julu ye Musa Kiam ne bolo. Nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
3: Sarata Kamara.
1: Aw bɛ kan RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔniya aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan o kɔ sangatan jɛmukan farafina sɔrɔko kɛnɛ kan Musa Alu Kulibali ni sɔrɔko baarakɛla muso fila bɛna masala nka yan'o ka kɛ sisan bɛ kunnafoni koron do sɛgɛsɛgɛ. kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan arabi saoudit ni yemen bamanki outi ouke o okmo de kono sisi bado ya yelen kofe riad dugu kono video do kyarina bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbeka ira ko benkani kera riad pankuru jigi so kan arabi saoudit kasoron tinyete ado yere gya koro doye do la ben hankli duman dlani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kelen yetinyeye kunafoni do kuni mbeka fo minute tinyeye akoka Umaru yero yala kunafoni koro ninu yiralen do chegodi bololo sanfe
3: Uka kele damana ni koko kurani ya kalu damani ye nyokon susuli ufanga bonye na septem kalula Arabi Saudite kele chewo ni Yemen uti uche. Bololo furubok mo erokan, kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbaga oye. Kiren kiren yala, septem kalu tile tani kononton, mugu perenkan do kele nko Riyad, jamana yinfabala. Yoro la, mintu manje ni pankuru njigisoye. Wala sako mugu peren kibaru lase, kene chamande ye jawo chari mbololo sanfe, TikTok ani Facebook. O video nu do la, ibe mugu ye, ubeka giri, ujati kelein, ubeka bolika donfambe fe, soba do kono mbole mbe pankuru njigisofe. Jan nu chari mbaga uye mugu lasaran kuma ude fo, ina fo ko Riyad pankuru njigiso jena, bingani sera Riyad pankuru njigiso ma wana nyokona wu. Uye jami unta kuka galon blasara, do uye yoro were jaudi ye miumbora utali kadara kono, do ufana labe nendo ni hakili dumandlani.
1: Mumbi polo mimbo ira?
3: Video minu cherna bolo lofru wa kumayoro sanfe, anye flata uchema. Afolo, mbora ka minfo sisa nko, ibe tamade un do green toa ye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga seke sekele uye andeme ka donko video yin tumbe bolo lo kanka kon, septam kalo erenye. Atunta ara misalla ka galondo blasra marskalo temenina o kuna funu kolon tumbe kuma emira arab jamana kan do wara tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan sege sege lu ba jirana fana ko jayin labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jirami be ka wuli so belbele bado kerefe o yoro la ibe mobli bleman chaman jolenye nga sege sege lu ya jirana ka fo o fana ye tasuma kasara do de Miwila Rusi Fabala, Moscou, Juan Kalo Temenit Limugan. Ani Arabi Saudi tenyonya saraka, ateka kuma yen kelefanaka. Inafo ni video flanu, ako kebaka ubuku sinsin koni do deka miwye chenye, kasaroka tola wane galonye, kamuro la fili.
1: Ako tinye dunye mune?
3: Kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudi tekele cha uche, mugu peren kambado mena Riyad dugu kono, septa mkalo tiletani kono ton. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutunye taji mara yoroba aramko ka barukondo jentolaye. O taji mara yoro ni pankurun jigiso manja. Mifana ye chenye odona yele mani chamando na pankurun katakanika segula. Ba u pankurun chamando yu katakali walima ukana nilasa. Nga halu wati kili kuna funila kikama ajira ku Riyad pankurun jigiso jena. Daluwele mimbe farauka. Kuna foni kolon chari mbaga u maseka jasebe la manfosi soro kuka kuma u blasara.
1: Jone beka ni kuna foni kolon chari?
3: Kuna foni kolon chari mbaga u sugu ya ukacha. Na ya soro do ta kunye jama nyini ye. Do kone ya ke wala saa kuka mango ya de jira. Maka jama nana. Do fana ye Iran jama na kanu baga weye. Wa Iran be mwami nudeme inafo uti u ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefa ufa.
1: Ineke ni nyefali ula Umaru yero, sisa ambeta au hankilina ukene kan la memba ukuma be ubulu kene kambi, uko juma o juma, au kumara au yere ni kambabu udekan, au fela umaimuna sanogo diera kufara nyohonka.
4: Tekuti Burkina tae, sosikoti Burkina tae, sonabiti Burkina tae, sonabelti Burkina tae, mekapitain nani central thermic jolulora, sitek kera antae, sosikot kera antae, sonabel kera antae, sonabi kera antae, ukafoko kapitain kai anyi ama kwa atu urade.
5: Ibrahim Traore kelentele anga jamana sabam bedu na nakamuna ekunima fushi kafoko min chanjira katake gelera ko ntise kasoso odebe fobaga flatala odebe sino frazi gena e bulubo jamana ostanto bela jenembulu nim bela jenena na de ko ka jamana basiki ko insecurity be ko tiroruzu banka ko france be ka anfa me mo shi kelentele na kafoko min na madama kapse ki bulukrota kafoko de binsila kuningera kenya na nata security na nata utei awolankatela kata fambefe kabina be region kile foka na region fambe la jeneta foka capital ugush meninkadi nyemben mafo bo oni ayinobo utekeli bo mafana fobaga manake kili esigi ɲuman ni juguman be o la wa? Mɔgɔ min kan ka sɔsɔli kɛ o mɔgɔ tɛ yen, mɔgɔ min kan k'a fɔ ka ɲɛna o mɔgɔ tɛ yen. Bon donc yɔrɔ kɔni o kuma kɔni o ye yɛrɛ nangi dɔ fɔ, ni min ja domini b'o fɔ.
6: An b'a fɔ awɔ a ɲɛnabɔra parce que bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ. Fɔ ni maa y'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'i ye misigɛn fana dun n'i tɛ se ka misigɛn k'a fɔ ko misi dɔrɔn ni biyɛn ka jan kuma wɛrɛ de b'i da min tɛ o ye. Tɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔfɛ ko lakanabaliya ma ko jamana tɔ taara gɛlɛya kɔnɔ ka sababu kɛ ko mɔgɔninfinw tun bɛ kuma u da sago la ka caya Burukina faso kɔnɔ ka se kisa min ye ko dan sigira o la. Ah, ne yɛrɛ kɔni bolo o de kɛta yɛrɛ ɲuman ye parce que ni bɛɛ y'i da sago fɔ jamana o jamana kɔnɔ hali du o du n'a fɔra bɛɛ k'i da sago fɔ du o du kɔnɔ a du tɛ mara ka ɲɛ.
7: Ni Burukina ka kunnafoni di yɛrɛ jateminɛ bi ka filɛ ne ka faamu na kunnafoni yɛrɛ tɛ di a ɲɛma ka sabu kɛ mun ye kunnafoni di so baba minnu tun bɛ an bolo Burukina faso jamana kan o kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'olu tɛ kunnafoni ɲumanw dira mɛ kamasɔrɔ bi ni ye Burukina ka kunnafoni jate ta k'a lajɛ bi kunnafoni minnu bɛ di mɔgɔw ma kunnafoni ninnu i bɛ taa sɔrɔ n'i y'u sɛgɛsɛgɛ ka filɛ i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni bɛnnen tɛ hali fɔlɔ la ni lakanabaliya bi yɔrɔ minnu na n'a fɔ ni etatiman kɛra yɔrɔ minnu na u bɛ bɔ k'a fɔ tiɲɛna etatiman nin kɛra nin dugu na nin mɔgɔ da hakɛya de tora yen nka bi bi in na hali ni etatiman kɛra yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni tɛ bɔ ka di jamanadenw ma.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
1: Aw ni ke aw ka lɔnlɔ lamɛnni na ni ne bɛ dan sigi an na bi wura fɛ kunnafonidi kɛnɛ in na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiambolo sisan sisan bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛ lɔnniyala sɔnna.
9: Sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali
10: Bwake Bobo Julaso Kankan Tambafo Segu Omanake Kaunda Soro Kabi Mande Fon Fanfe Anka Fuli Kerenkereni Be Aou Yerefi Mande Kansanfe Django Omenun Sokolimbana Kabine Aoka Furo Kono Wali Bakangwenyero La Aoudanse Soroko Jamukan Kenekan Inafo Kalouchama Labana Anka Bi Jamukan Ye Muso Ka Kene Kerenkereni Ndiye Oseratikala Ambe Na Kumadi Kenyere Ye Muso Ngana Flama Bi Kabine Burkina Faso Ani Malila Nikele Mka Kenyere Baro Nyesinendo Siku Ni Donko Siraudema Eto Kilenton ale be nako sene baraw de la kabisa nchama nga yala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baraw la chukudi gele ya juma unye usoro asirakan soro ko buluma uka baraw beda juma inabi au kanata yorosi ubambulu nika juru la kaba nube nyokon soro sisan sisan au dansi. Ambe moko follow me bismila uye madame Zainab Kwanda deye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabu unye moko muso fanado madame Zainab Kwanda ambifo kene la soralila ale kerefe madame Aissata Ibrahim Traore fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otikido chewu ani muso uka bogolan ale kabara nyesinembe uglani dema kafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traore ambi fana fo ana sorali la
11: mfana ba obela jele mfo
10: anta ko bla kasuma ambe adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traore yala iparila chakedain hakina na lila chokodi munyi bla ka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
11: nebe bara ndamne watin na wasoro ni ku klatola do e nga kalana me fana depi ni ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kolare nyanyi ni ka don bokolan yanga finu yami bokolan yɛrɛ bɛ mun ko fɔ a ye bokolan kanu don ne dusukunna kosɛbɛ o kɛra sababu ye ne yɛrɛ fana kun be to ka bokolan don ni mɔgɔw kun ye ne bɔtɔla ye dɔrɔn da fɛ surtut an ka denmisɛnu olu kun be kule i parila i parila cɛgɛda n yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla o de fɛ ne fana ko ngusa kɔni ne fana a bena ja ne ye ne ka bɛɛ pari bokolanko in sigira o de sen fɛ n tora ka fini damadɔni kɛ min be se ka don kile kuru kɔnɔ ka taga baarakɛyɔrɔ la ka taa ekɔlisow la kɔfɛ baara fanga nana ka na bonya mɔgɔw nana n dɔn me fini gila mogo ye mariage la ani uka jamana ko chama
10: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben kafara musoka masiri mena mesenu chama ka esata ibrahim ali krefe nyafo kuma damine na madame zainab kwanda fana bi ambulu koro kabi e bobo julaso madame kwanda awye e, nako barakela wye yala tabolo bi chukuli au febi
12: nako barakoni amite kakoko na adamu ne mango na kagwele mesene ya ere kanudu ene duara jike kanudu ene duara chukumine ne aye ne masa ubache aziara ne ye nere tutado senere jike chukumine ne kona ya adamu ne dondoni si masia mire se mie don yo du don ya katoro kwa adamu ne senina dondondon so bi me alhamdulillah bara adamu ne mango ntiko jole me bibi na koni ami alapo kwa baraka basi hini kari chama surakon
10: jibora kafwasi sa enkanu de yido akono ibi ni mbara inabe sanjole bobi
12: ne mi bara nani mite kafo ata santani shiki nale ne bara tu
10: santani shiki yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
12: anyere ya damne choko minane tito yoro mindo ni dugudwa konna nale kwa bolote ina kwa barazi kolon la ya damne nani me gubernema ka yoro tundo yoro ni boka bla kwa akanyo kato nankoi anyere ya damne yoro makume tire sike oni bigan obeka nsike anyere yoyani kwa sanfula anyere nana akulu tira anyere ma me anyere tunyi mogo mugwa nukon ambebi para ke etar kilin lukono nanko ambafle bibin na mogo kilingilin bebi ni 300 metri kari li
10: ambe sigi ema aisata ibrahim traore yala ambe domina eko bi eka bara nkon na labo kona fini nglani ani a saniu abe nye jumai mabi
11: nive fini munu ke sisano uyanga jen laban finu li bola dona amena mogo kume bola nko doni anga fini nkoro di weni anga ladala nyana jo bambulu ukumado wakati nunu doronila me mogo kume farajala funu ndo kata ubabaraka yorola ne sigi kaya kilijagabo kaya ko o fini munu wadu ngata uga barada ula o nyokombe sika kaya nga bogola fini ufanana nyo o fini udeke wala sa mogo kato jenga dugiyo ula akanunga dumbela jelina
10: inafo ikachakeda toko bichoko meaka ke parlike lan yeredi aisata ibrahima mogo munumbi yere bulu barala kubita mogo julabi
11: mogo me barake nika nye mogo ya konana ubita mogo ulu mflala kwe munu me barake nere ka kadrila mena nini mogo oro fana be barake ni nuti barake direktema ulu fana be yeno kalani kela ubala ukulandala ufana bala ni fini kalana fini metasi mogo machoka mina munu meanga kursuke
10: jidra
11: rubola chama mbe bibi na uteseka bo kana butiki daula kana stanunke donc ode atu aengelela internetika ayayesi kanga bara kira mogo la wala sa mogo chama anka adon donc bolo sirau bela jelinga bolo la siraba atu ibe mogo nyini mime video ke uwe yere bake me bara chama mfana sirileno bolo la ufana fanfela fe
10: yala ambidu minabi ni mbara nye aye nobo ye kosobe sorokuta fanfela fe
11: bara nye fen chama nkene nga jena teke konnana ayatu mba sigira nsera ka soro ke nyere kasoro ma tiriki toroko ke bara nyini yoro la ote menin kofe nsera ka mogo chama deme shifila fanfe kafaranka ufana kase ka bolo du yoro soro donga akera sababu ye nema akera sababu ye mogo chama li fana mankere fe
10: akera sababu ye mogo chama man sisa madame Zainab Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu kona la ye dase ama doninga yala mogo bibulu barala bi minu mbibarake e reye ani nubi sarata e tokola
12: mogo be hii mbibarake ne ye kasarata mogo sabalu bine bulu
10: nga soroko bulu ma e yere asira ki mogo glanko sobe kasi ka ika chiu bele jele nye na bonai
12: bo bara wale kon bim bulu me asababu bora nako sene lura ike sani nga nako sene kwa wazwa ntiko ira me bibi nane alhamdulillah nako sene sababu magazeba bim bulu mi sire nika haya nanko bara nfana abike alinte mogo bim kwa fe mimbi teka alala
10: demenko bulu ma we demen usoro kaseka ninko usiki senka banyu manketon wali marabako bulu
12: ayi demen usoro don kona ami bara ami dugubako ni mogo bi ese katoka na mfile obako miso mi kono bi bara la miso mi ojija ndo don ayre ki bara ke ni kono me bibi nani ayi fora toro kato be give ni wila sma utu meri kake give asako ma ibi kapara ke do bora sigena me tmo do ni ma kus sigena ite kana hera soro anga sene teo kipi wakati jantu ba sene atako tukabwe la mbulu santu jte antoro ukumana sisa ulu kono ko na tiga yina ha tiga ufana na soro anana ke sababu ye tumati izi lora ami tumati sene ulu ba ta ka transformu sana ayre kwa ami dabata kabara damne wa soro sani ke la lono don na sera ne amase murumunu ma abuna ka donita
10: ufamuna kosobe asata ibrahim yala au kayoro la abi o choko la ika bara hukumu kona la finigle na yala sani kube choko di
11: sani kwa kunga gele adam nena kosobe bara be damne ka gele nyani ka seka lakudo me ame romi na ko bi sani kwa kwa noko doni me onf ka bara in sani kumari beno adumbaga ubeno ulu mancha
10: adumbaga mancha kunjume na mwenye a
13: gele ya yala songo de ka gele wa wali choko jumandu
11: songo bala paske anwere ya nyini ka fini suga mununke obe fini songo gele ya kosobe fini ka damna damne na fo labana bolo rebe abara beke oba gele ya bukola yin desendo ubeno yuba soro mogo duru orebe barake akan ayerete ba alik lekele nko nana oba bara gele ya oko yerere kama mogo chama beno bibina muni bara imbla ote meni mkofe tayari kufana bake ama nyini ka fini chenmani firi kiga bukolan duka dun kilekelen ka ko bukolan ko ka ban ukumate o bukolan nyuman fana ibete mesara chama fe wala sa koke oba sungo gele ya anere fana kuli kosobe
13: ni mbara indamine ya foko bara bedamine ka gele demen ko bichoko di yala ye demen ude soro kaseka ni mbara insigise nga bao ni nteta na fuloko uko ako kera chuko di
11: mbara nkona na fuka se bima abe nere ka kesini nye deme kelen ne soro oni bike abe san nani bo abay manke ton toko ko fasaji ala mame uye tugudo boloda uwe moko fen fe teme uwe olu be farano wanga kuke jekule uwe nase kuka telefon yira jen moko yena chuko mina
13: njako mayira suku ukoni
11: awo
13: madame Zainab Kwanda yala do nataula akwa la nyini ye jume nyo kumabu ere kona la bobo jula suye
12: nanko bara anko nisa ka mifu ara kone mene visa ka duara kura amise ka foko oko jizia bizi na sentiere fe mimi se ka nakwere do njamana na niterete sike nanko amba flene jugu se ka gwe katak lebe ni masi na fenta ka doidara do oi tenfe na fabalo bara wala
13: aisata Ibrahim Traore e kuma kunche kuma nebe mumfo mawe minu mba feka sendo eka seko ni donko bara nyo kono hukumu kona la ani la nyini minu mba ula do nataula
11: bara bena gele haridu onya damne abe wakati ni bobi ni anwa bara tabule abibi ni sonja ibe feka ke me bara ina gele ya chaman chaman bakono usiginu ofanae kafo fana ko gele ya fana te donola nuko ya bali mwa mwa be feka do ni bara ina ube seka adamne uwele beja onyo kosobe obato mwa chaman bena tusi ndo mwa chaman mana do aferi la lala abara ko fana beno kwa ya bela jelima
13: bara ko bena seka nuka bela jelima madame Zainab Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore amba ubele jelali mfu anka wele jabilila
12: anka fana kafuli bawe
11: onicha kwa wele lila
13: soro ko jamukan lamebaka amba ubele jelali fu dante fuli minera fi mane kan fiyansira kan nintumye anka kalo jamukan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla di tumbeka masala oku kan kabu Burkina Faso ani malila uka baro hukumu kona la abuse kasi kan jamukan ni korlo mbele jelali soro anka bololo sirakan ma tomi RFI tomi FR nege karafula malan sonko au kambe
1: beka RFI de la men nege kanye tan anoran vla be mandin kanye tan ikononda obe Paris
14: Sara Takamara
1: kene inda kuna mbena tunka natala uka hakel la fasa tondo la men Europe tomba ka la tige kan ton imbolo fra de siradi Europe gemana uma kunu kuba se ka tunka natala sebeta ungen katani uye Europe kokan gemana wara ukono adamadenya hakel bunyali kono Ethiopie ba manki uni surasi ba nyona alisa surasi uku siraka Tigre ba manki ugen ku labo afadugula ambena nye foli soron kelen kam ubinye fana mbeka nani furuku furuku kuye Ethiopie na sinyo ho kema na uke. Amena kena yungu nkia ni France kema karande unka wulika ya uye sinyani kema mbeka kema minu kerefe wa karande unku benatana koye bao ko benka masoron unimara bao kabi nyoho yese mfe au nura wa abdonsi. États-Unis ko Europe gamana ou de fanamba fe ka tunka natala sebeta unge kulabo Europe kono katani uye gamana wara ukono fan wara ufe Europe tomba bulu fara conseil européen ye o yamaru yali di toyin gamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hake uka kan kalabatu ako senfe u benata ako be ka tunka natala uka hake la fasa ton joro alif farafina hadi mbamba falale SOS migrant gankulu nyama ye Senegal
15: Dusukasi ko don ka yi ko ni sariya be o tungaranke ko folin wajibiya ka usigi jamana ubila Union Européenne ton kono aninka benka fosoro ni ye marabaxaw ye note ube nyangi sariya sirafe sariya si nyive do fara tungaranke u minenika ani u geni kumbe mfere ukulu griyali. Abesira di fana urup tomba jamana uma uka mwoko ulasigi kugen katanu ye jamana ukono ute o minundon kafara uka ni sariasi nyimbe fere uchige minu fana be tungaranke uka jo saria uburoto inafu umine wakati janjaya kabo kalotan anishigina kasi kalumugan aninanima kademsini fitini minoru bila kasola minuma bila sira kamuko nyangi kabali kado Union Européenne dugukulu kan san tan kono ne hakila ni bebe bila atungaranke uka josaria o lagosilimina u de kono ani hada mo de uka hakke labatu li baliya
1: Nkuma kauntala bintu si se fe kunu yara Europe jamana do fanan tumbe la de kan o duminu yala se ka koroku ba fe ka tunka na tala se betan labo u bana ka tani u yi daga do kono jamana wara kono centre de retention o jamana u yi Danemark Grèce Autriche Allemagne ani Pays-Bas u kala de kene kan kunu jamana ni ku ye ngeta ka kama soron kuma ni ho yawla ako se fe wa Rwanda ni Uganda toho be ka fo o tunka na tala u bismilali o kumu kono Senegal jamana kono yala dobe na bo kuran songola wa kuran ko kake da senelek nyama yidantige akokan kunu danteli kenado kam minuma jamana de wasayere danteli kenekam papto bigaiko yasa kuran songo ka gigi ko faralendo jamana yere ka ganzibara u de lam kuni gazi ko unyera kuran songo bena gigi okoro fo yani samba fla ani moni konondo Senegal le saninkela u lafasato nyama Mohamed Falkafola Fredi Kakanka Blasin Kamara Baufe ya sa jamana de unka bo geleya ukono
16: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse
17: nde fe kama kononi ke fo san wa flamo ani konondo wala sa ka do bo kuran songo la te fere nyuma yi bawo Senegal jamana de u yegbele ya yere yere di kono kasabu ke kuran ku songo gbelema oyo falkono asongo do ma na bi fa ma ko tranche sociale o de 150 megawatt Hudu ntidimba ya makunya. Inafomba irachugu mina. Kama kononi kefusa wafla mwa anikonondo. Ife ngbele ye anfe. Anfe, fere do di kakanka blasinka. Wala saka dobo kuransongola. Odo ye ka yelemando senile kumarachugula. Afere flana ye katile labara. Na bifuwa maku energy solaire. Katile ke kakurandla. Bau, tilibadi yibora anka jamana kono Senegal. Asabana kafero blasinka wala sa kuranko lonia ye chakeda minubulu gise ka kurandla kafere senelekma
16: de produire et de vendre de l'électricité à la Senelek
1: voilà. Nkumaka ninu tara Mamudu Diallo fe Umaru Sisoko Embalo alitena sigin Guinée Bissau sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina gemana inlona tamifanga marabau de ala tige kaka bowling akana limbwa masa lakana ko kama aka fanga beliko Umaru Sisoko Embalo tunya la seka le bena sigin so ka kampo gemana ngema ya koko kura marabau ka la tige intalenko gemana ngema koro yinko ka le be Guinée Bissau ka basigi de nofe maimuna zebo
18: Tantikali do kono min simentiera Umaru Sisoko Embalo masunya mwgo dofe ne kuna fondi so chema France tigina aka jamina nye mwgo kron kaba nyini akukuroman don law hane gine bisa uka ubefe uka jamina nisaria ubunya hane ka ben sabati haye ula silike lona timefanga mrabogo ka tantikali ko umina uko lakana fera ube sabati lente folo kasika jamina nye mwgo kron yunkumbe ula silike la kasoro Umaru Sisoko Embalo kasigili bisa ukono otuntura ikotile saba airei akambono kibaria minye tenelu hane fana kabna talike desam kalut li woro nata kala flula. Kalut tanko kansiki ko nyamuko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki frankan tondo sigi nyani kala flike. Kabita la talung gunugunu kando chari la kosobe an gine bisa u bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamuko so surasu do tumika nyini kuyire la muruti. Gine bisa u konoko minisiso tumbora ka jamana don akli sigi akula nyani uka la bankunu alamsa ka jamana nyamuko kren kana libo ama.
1: Afrika di sub jamana la moho bina nini saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kalata unye obora wale jugu kileliton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagyati mine sebe kono bi maranye makalata uma kono lendo Nigeria novam karo telenani yankulu inka fola fagali binani ni sabani nukera binkani binani ni lulu de sinfe kanyesim politiki mohoma
19: RFI
1: Nigeria ke malfati wiye benkani ke jamata mombili bus flakan kunu ka kono moho diago yamine katani uye moho minele mu hake kele malon na polisi so ka fola bus filani nu yira moho tamfana yira atou uluma ye folo akokera imo malala Nigeria corona nguru dugu yan fanfe Nigeria koko dugu yan fanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka logjeni taw nyinin kungo ukono benkani unde kera ukan Etat de Borno Marala wa tege jolendon Boko Haram jatige wale kela udela. Etiopi kela ubeka usuko kura surasi unibamanki uninyohonke. Bi surasi ukusera saka Tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono. Bamanki ninu tunsera kadon odugu yinkono Tigre kerefe kwasa inela. Kela inyerebe kanani furuku furuku ye Etiopi na sinyo jamana uninyohonke. Andabe na seo mangayano kakefolo kumba kanute. Kuna fanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
0: Aramadia deme barakela dodo seventia FP kuna fundila uye. Kwa surasi uye TPLF bambachu gien kabo afar dugu kono. Ulu munu kusira kado udugu kono dogo kuntemene kela udamne ni mkukura. Usire kele mbe afraka kwa surasi unu Tigre Toma Jambli. Kwa kilometre keme nyongo debe uni uche. Banyumeketon aklet fane a seventia. Kwa Tigre yere laka na kulu mbe marabako kukoromado. Kulu de surasi udeme kaseka afar yorodo tigia bosi bambachi kulula anin kugie o Tigre yere lakana kulumi be marabaka marabaka ko korma do ye jado yere chari bololo x san fe o min kono o bega Tigre faba mekile to wajansa
1: kela en yere be ka nyeda kurata
0: kabini mankan dem ne nan ya sen folo ye pankuru kele na blam mugujuku kati Addis Abeba faba kono o mugujuku chi kan bora sura si daga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ko barakala doko afp ye kabise ka ke pankuru kele na blaw ye minu filila bambachi kulu fe nga bambachi kulu wolon vla munu frala nyonka ko be etiopie marabaga jeklu bi ulusima o pankuru mugujuku tiya ta folo e etiopie marabago fena masikuma akokan folo furuku furuku bora etiopie kono kase fo akokan anasi nyongon jamano ni nyongon che Ethiopia, Egypt ani Eritrea ujelaki kusendo uni bambachuka kelola aninko ulufuna kokormado ulabana nyongon ka kokan barakelo genina
1: mkumba kanuteka nyefwale ufrance nyamanala kemanke karande unka murutile wale ubeka tanye bi karande ninu lafasa jankulu ni marabauka nyongon yeko yala siku bena tanye ni ubulika jowye aliloku nata ba uko benka masoro ubeka toho sebe sonko ufre d'inscription yele lide kon kabini septem karola maisanogo marabauka jate ula murutile wani kinyanti ni mkera karanso kema waron vla ni bisaba ni lulu de kono
2: awa osarata Ile de France misalira kienu ane karinyonyo kera kalanso biduru ni duru kono pari kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana tlebi yanfanfe nata kalanso do jenina fuka juguya wakunafunu na adatuguni vinato fotu sen seli segen lafye mbo wakati ka teme jamana uro dugu yanfana polosu ya laseko ye mwogo flamne tan ane wolon flamne na lion ane dron komo konanton manena yen polusu muso kele mandimina Belfort jamana koronfe polusu were la tagara furaka yoro akelinko ka jogin wuli ka loke bako fe bakuru bara sarata polusu ani gendarme keme saba ka faraka landen keme ni biolon fla ululo mandimina kabi chamanche kalandon ka wuli ka lo dabora jamana kalanso ba saba ni keme wulon fla chema keme nani tundatu kule no bi juma chene munu kera obi ben erowari million chama loma wa Ile de France maradron kono ero million wolon fla cheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fait akoye Francis Kriko ministre Ladimi RTL jabarani soka ajira ko kalande nuno masa nobi cheni nununa wa ko jigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa o kaloni cheni nuno musaka o yesarata
1: mai karan ko ministre yirani karande on kala fasato nyema o ye nyohon yedo ke bi jumaloina
2: jatika nga o nyohon yema wolo ben kan fosira baw o tlalen ko kalande on kala fasato ya la ngini sifun fe o kataka fe ne murutili o ye alibi wa ko bi na wuli kalo bado ke tarata don jama na fambera wabi uladaina o chamanche kalandun kala fasaton banyema riana rani ya la seko ye deme belebele flasoro bau barakela o kala fasaton ba CGT ani la fasaton were solidaire ko lu jakulu flanu nuko bina talike tarataka ulika lora
1: ini kenye fali ula maimuna sanogo France kemana ere la Alisa media parto kuna fali disebe katene lun sege sege libeka kuma kemana uli Alisa o sege sege liminu ya ira kofangasina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement national Nyema Jordan Bardella ko ye jifu mangoya kanfo akobe ka kuma la wuli bawo Jordan Bardella le to tɔgɔ fɔlen don minisiri ɲɛmaya kama ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ Bardella ye jalakili kan ninnu sɔsɔ kunu o kɔ Mediapart bɔra ni daliliw ye politiki mɔgɔ caman kɔni bɛ ka sika don Jordan Bardella ka fɔliw la aw ni kɛla mɛnina nɛgɛ karafe julu ye Musa Kiam ne bolo. Nege kanye tanu oromu la tamila nisanga tan anifla ye mande.
14: Sarata Kamara.
1: Awe kan RFI de la men alisa ou nike ou la kwa fe doni au hankili na ou kene. Hambe na ou fe la ou la men au ye minu ira kuma be au bolo kene kan. Oko sanga tan gye mou kan farafina soroko kene kan. Musa Alu Kulibali ni soroko barake la muso flabe na masala. Ngayan wakake 666 be kuna foni korondo sege sege. Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabi Saudit ni Yemen bamanki uti uke o okumu de kono sisi bado ja yelen kofe riad dugu kono video do kyarina bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbe kan ira ko benkani kera riad pankuru jigi so kan Arabi Saudit kasoron tinyete ado yere gya koro doye do la ben hankili duman dlani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kele nye tinyaye kuna foni do kuni mbe ka fo minute tinyaye akoka Umaru Yero yala kuna foni kuro ninu yiralendo nchego di bololo sanfe.
3: Uka kele damana niko kukura ni ya kalu damani ye nyokon susuli ufangabwenye na septem kalula Arabi Saudite kele cheo ni Yemen uti uche. Bololo furubo kumwa yiroka kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbaga oye. Kirankiran yala septem kalu tile tani kononton mugu perenkando kele nko Riyad jamana yifabala yorola mintu manje ni pankuru njigisoye. Walasa ko mugu peren kibaru lase kene chaman de jaw charim bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka gri u jatikelin ubeka bolika don fambe fe soba do kono min bolembe pankurun jigi sofe jan nu charim baga o ye mugo lasran kuma o de fo ina fo ko Riyad pankurun jigi so jenna bingani sira Riyad pankurun jigi so ma wona nyoko nawo we jami unta kuka galon blasra do ye yoro were jawdi min bora utali kadra kono do fana labenen do ni hakili dumand lani
1: mumbi polo min boyira
3: video minu cherna bollo fro ba kuma yoro sanfa anye flata uchema afolo mbora ka min fosi san ko ibe tamade un do green toy ka yala pankurun jigi sola ale ja kunta kala e second tanduru anga seke seke le uyan deme ka don ko video yin tumbe bololo kanka kon septembre kalo yerenye atuntara misalla ka galondo blasra marskalo temenina o kuna funi kolon tumbe kuma emira arab jamana kan dowere tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan seke seke lu bajira na fana ko jain labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli so belebele bado kerefe o yoro la ibe mobili bleman chaman jolenye nga seke seke lu ya jira na ka fo o fana ye tasuma kasara do de Mwila Rusi Fabala, Moscou, Jankalo temeni tlimuga. Ani Arabi Saudi tenyogonya saraka, ateka kuma yenke lefanaka. Inafo ni video flanu, ako kebaka ubuku sinsin koni ndo odeka miwye chenye, kasoroka atola wani galonye, kamugo lafili.
1: Ako tinye dunye mune?
3: Kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudi tikeleche uche mugu peren kambado mena Riyad dugu kono sabta mkalo tiletani konanto. Ukofe, uti nuyu tikiyata. AFP kuna fundila do ya Syria kutunye taji mara yoroba aramko ka barukondo jentolaye. O taji mara yoro ni pankurun jigiso manja. Mifana ye kinyeye odona yelemani chamando na pankurun katakanika segula ba upankurun chamando yu katakali wali mawukana ni lasa. Nga hali wati kili kuna funila kikama ajira ku Riyad pankurun jigiso jena. Daluwele mimbe farauka. Kuna foni kolon charimbaga u maseka jasebe la manfosi soro kukakuma u blasara.
1: Jone beka ni kuna foni kolon chari?
3: Kuna foni kolon charimbaga u sugu ya ukacha. Na ya soro do ta kunye jamanyini ye. Do kone ya ke walasa kukamango ya de jira. Maka jamanana. Do fana ye Iran jamana kanubaga weye. Wa Iran be mwami nudeme inafo utu ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefan ufan.
1: Ineke, ninyefali ula Umaru Yero, sisa ambeta au hankilina ukene kan la memba ukuma be au bolo kene kan bi, uko juma au juma, au kumara au yere nikambabu udekan, au fela umaimuna sanogo diera kufara nyokonka.
4: tekuti Burkina tai sosikoti Burkina tai sonabiti Burkina tai sonabelti Burkina tai mekapitaine nani central thermique jollolora e sitek kera antai sosikot kera antai sonabel kera antai sonabi kera antai ukafoko kapitaine kai anyi amma kwa tura de
5: Ibrahim Traore kelen dede anga jamana saban bedu nana kamuna ekunima fushi ka fokomin shanjira ka take gelera ko ntise ka soso odebe fo baga flatala odebe sino frazi gena e bulu bo jamana ostanto bela genen bulu nim bela genen nana de ko ka jamana basiki ko insecurity be ko tiruzu banka ko france be ka anfa me mo shi kelen tena ka fokomin na madama kapse ki bulu krota ka foko de binsila kuningera kenya nana ta security nana ta utei awolan katela ka ta fam befe kabina be region kele foka na region fam bela jeneta foka capital ugush menin kadinye mben mafo bo oni ayinno bo utekeli bo mafana fo baga mana ke kili esige nyumani juguma mba olawa mwo munga ka sosolike mwo utei mwo munga ka foka nyana mwo utei bo dongo rokoni okuma koni weyere nangidofo inimi jadwe mni bofo
6: Amba fo awo anyena bora pase bela jere nyebala nyedimindo kono diminte foni maya soro mami be ni misiga fana du ni tsiga misiga ka fowo misi ndurani biega ja kuma ora de bi daminte oy to ko ne jata mena ga gobe ko la khana bale ma ko jamana to tara gole ya hono ka sobe ga ko mo fun ku be kuma udasa wala ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko dansigira ola nena ko bolo ode keta re yuma parce ni be da sa ko fo jamono jamana ko no ali duodu na fara be ki da sa ko fo duodu na dute maraka nye
7: ki Burkina ka kuna fuli tiere jati mina bika fle daga famuna kuna fuli yere ti ti anyama ka sabo ke muye e kuna fuli di so baba mundu ambulo Burkina Faso jamana ka o kera sababu e ka wulu bela jeni ti ka wulu ti kuna fuli nima ujira me kama soro bi ni Burkina ka kuna fuli tati taka laje bi kuna fuli mumbi di mokoma kuna fuli nu vita soro ni usike seke ka fule vita soro kuna fuli beni te hali folo la ni lakana balia bi yoro miuna na fo ni itakman kera yoro muna we boka fo kena itakman ni kera ni duguna ni mwada hakian de turai ga bibi na hal ni itakman kera yoro ura ibita suro kumuna fuli ti boka di jamana diuma
9: parikolo nyana je keneba
8: Farikolo nyanaje keneba ire fimane kasanfe a kenekan au bena jien farikolo nyanaje kuna fonu bela jiren de la soro nogonina farikolo nyanaje keneba kari wo kari do nege kenye tani wolon vla mara temeni senge duwe farafansilu jate mine u nyoro soso u olutena dese anka mbuko welele uche wa au fana fela u makono lendo anka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
1: Aoneke yaoka lolo la meni nani nevedansi gana bi urafe kuna foliri kena ina nege kafe julbe Musa Kiambolo sisan sisan betanga sangatan gemukani kene kane bafa uye kaukambe tenelo ni ala sona.
9: Soroku Musa Alu Kulibali
10: Bwake bobo julaso kankan tambafo segu o manake ka onda soro kabi mande fa on fanfe yanka fuli kenkreni bi aw yere fi mande kan sanfe jango o munun so golimba na kabine ko furu kono wali bakan gwenyero la aw danse soro ko jam kan kenekan ina fo kalu chama labana an kabi jam kan ye muso ka kenek ketenkreni ndi o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani malila ni kelim ka kenyere baro nyisine do sekuni donko siraudema eto kelenton lebe nako sene baro de la cabeza en chama ngayala ni hakil na nana ula chokodi uye nyesoro a baro la chokodi gelea juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kana tayorosi ubambulo ni gajuru la kaba no be nyogon soro 600 au danse ambe moko follow me bismillah uye madame Zainab kwanda de ye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba koma bo onyemoko muso fanado madame Zainab kwanda ambe fo kenen la soro lila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traore fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chew ani muso ka bogolan ale ka baranyesine be o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini
19: Bamako. Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anna sorali la.
20: Mfana ba obela jele mfo.
19: Anta ko bla kasuma ambi adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré. E yala iparila chakedain. Hakina na lila choko di munyi bla ka nyesin anyereka e dambe bokolanfinu glani.
20: Nebe bara ndamne watin na wasoro ni ku platola do e nga kalana. Mfana depi ni ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe. Donc kaneto ekol la re nya nyini ka don bokolan yanga fin suku ya mi bokolan rebe mun ku fo ay bokolan kanun do ne du suku na kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ni botola e dron da fe tu anga dem senu o lu ku me kule e iparila chagara yere to ko sorola o de fe ne fana go a ngo ta ngo ni fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fin damadoni ke mi me se ka don kle kuru kono ka ta ka baraka ro la ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo na nanton me fini gla mo e mareji la aniuka jamana ko chama
19: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben ka fara musuka masirimina misenun chama ka aseta ibrahim ali krefe nyafo ko madame nena madame zainab kwanda fana bi ambulu koro kabbi e bobo julaso madame kwanda awye e nako barakela wi yala tabulu bi chukuri awfe bi
21: ah nanko bara ko ni amite ka ko na adam ne mango na ka gole me sene ere kanu de ni dwara je kanu ni dwara choko mine ne aye ne masa obache adiara ne ni nere tuta do senere de choko mine ne kana ya adam ne dondon ni ti masia mi re se mi don yo du don ya ka tro ka adam ne sen na dondon so bi me alhamdulillah bara adam ne mango ti ko gole ne bibi na ko ni ami ala ko ka barka ta ba ti ni ko ti ama tro ko
19: ni bora ka fosi san kanu de yido akono ibi ni mbara na be sanjo le bobi
21: ne mi bara nani mi te ka ko ata santan shegi na le ne bara tu
19: santan ni shegi yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
21: anyere ya damne choko minane tuto yoro mindo ni dugu ba konna na le ko bolote ina ko barazi kolon la ya damne tani me gouvernement ka yoro tundo o toron boka bla ko akan yo ka tonna ko yi anyere ya damne yoro ma ku tire si te on ni bigan be kan sike anyere yo nyani ko sanfla anyere na na akulu tire anyere ma me anyere tu yi mogo mugo ko an be bi para ke ekar kilin do kono nan ko ba fle bibin na mo kilin ngelen be bi ni 300 metre carré li
19: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina eko bi e ka bare en konna la bogo lan fini nglani ani a saniu a be nye jumay mabbi
20: ne be fini mun ke sisano o yanga je la ban fini ne bola tona amena be mo ko me bola en ko don ni anga fini koro di o ni anga la la nyana jo ba mburu u ma do wakati nunu do ne la me mo ko me farajala funu do kata u ba baraka rola ne sigi ka kli jagabo kai ko o fini mun ba do ngata uga bara daula o nyoko mbe se ka kanga bokolan fini fanana nyo fo fini wo deke wala sa moko ka tu jenga tu gi ula akanu nga du bela jelina
19: ina fo e ka chekeda to ko bicho ko me ka ke parli ke lan ready Aissata Ibrahim moko mun mbi yere bulu bara la bata moko jula bi
20: moko me bara ke ne ka nyi moko ya konna na o beta moko wulu flala pe munu me bara ke ne ere ka kadri la menna ni moko ro fana be bara ke ni nuti bara ke directement olu fana be yeno kalani kelo bala bokolanda lo fana bala ni fini kalana fini meta se moko ma choka na munu manga kursu ke donc dira ru bola chama mbe bibi na utese ka bo kana butiki dola kana stanunke donc ode ya to angle la internet ka aya esi ka nga bara dira bokola wala ta moko chama ka don donc bolo sira bela jele ga bolo la sira ba to ibe moko nyini mi me video ke we yere ba ke me bara chama fana sirile no bolo lo fana fanfela fe
19: yala ambidu mina bini mbara ni aye nobo ye kosobe sorokota fanfela fe
20: bara ni fencha mankene nga jena tike konnana ayatu mba sigira nsera ka soro kenyere ka soro ma tiriki toroko ke bara ni yorola o temene ko fe nsera ka mogo chama de me shifila fanfe ka faranka ufana ka se ka bulu du yoro soro donc akera sababu ye ne ma akera sababu ye mogo chama ni fana mankere fe
19: akera sababu ye mogo chama man si sa madame Zainab Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu konnala ye dase ama don ninga yala mo bi bulu barala bi minu me barake ere ye ani nubi sarata e tokola
21: ah mo wa be ni barake ne e ka sarata mo ko sabalo bi ne bolo
19: nga soroko bulu ma e yere asira ki mo ko glan ko sobe ka se kai ka chi u bele jele nyina bonai
21: bo bara wala kon bi bolo ma sababu bora na ko sene ndura ise tani nga na ko sene ko wa ton tikuira me bi bi nane alhamdulillah na ko sene sababu ma ga ze ba bi bolo mi tere ni ka ka haya na ko baran sana abike ani te mo ko bi ko fe mi bi ka alala
19: demen ko bulu ma we demen soroka se ka nin ko sigi senka banu manketon wali marabaka bulu
21: ai demo soro don ko na mi bar ran di dugu ba ko no mo bi ese ka to ka na nfle obako ah muso ni kono bi barara ah muso ni oji jando don ayre ni barake ni kono me bibi nani ayi fora toro ka to be give ni willas mouth me ta ke give atako ma ibi kapara te do bora sigena me tmo do ni ma kuski gena itseka na hero toro anga sene pe on bi wa jant ba sene atako tu ka bol ambulo santi ste andoro kuma na sita olu ko no ko na tiya ni nai ha tiya on kana na toro na na ke sababu ye to ma izi lora ami to ma sene olu ba ta ka transformo sana ayre ko ami dabata ka bara damne wa toro sani ke la lonu don na sera ne amase murumunu ma na ka donita
19: ah o famu na kosobe asata ibrahim yalla akwa yoro la abi o chokola ka bara hukumu kona la finigle na yalla sani ko be chokodi
11: sani ko kunga gele adamne na kosobe bara be damne ka gele nyani ka se ka la kudo me amero mina ko bi sani ko kan no doni me on ka bara in sani kumari beno adumba ko beno olu mancha
19: adumba ka mancha kunjume na munye agele ya yalla songo de ka gele wa wali chokodi mandu
11: songo bala paske on ere a nyini ka fini suga mununke obe fini songo gele ya kosobe fini ka damna damne na fo labana bolo rebe a bara beke oba gele ya bolain descendo ubeno oba so mogo duru orebe barake aka arete ba ali kile kile kon nana oba bara gele ya oko ere de kama mogo chama beno bibina muni bara imbla o temenin ko fe tayru ko fana bake o ma nyini ka fini chen mani firi kiga bolan do ka don kile kile ka ko bolan ko ka ba ukumate o bolan ma fana ibete mesra chama fe wala sa ko ke oba songo gele ya ayere fana bu ko sobe
19: ni bara indamne ya fo ko bara be damne ka gele demen ko bi chukodi yala ye demen o de soro ka se ka ni bara in sigi singa ba o ni teta na fulu ko ko ako kera chukodi
11: bara in ko na na fuka se bima abe ne ere ka kesini ni demen kelen ne soro oni bike abe san nani bo abay manke ton to ko ko fasaji ala mame uye tugudo boloda uwe moko fen fe teme uwo lu be fara no nga ku ke chekule ube na se ku ka telefon yira je moko yena chukomina
19: njakuma yira suku ko ni
11: awo
19: madame Zainab Kwanda yala do na tawla akola nyini ye jume nyu koma bo ere konna la e bobo jula soye
21: nan ko bara an kon diso ga mi ko ara koni mi ne bi saka do ara kurai am se ka foko o ko jija bi na san tiere pe mi mi se ka na ko ere do jamana na mi terete sike nan ko ma fle ne dugu se ka gwa ka ta lebe mi ma si na fenta ka do idara do o se fe na fa balo bara wala
19: aisata Ibrahim Traore e kuma kunche kuma nebe mun fo ma wo mi num ba fe ka sendo e ka e sekoni donko bara nyu kono hukumu konna la ani la nyini mi num ba lo do na tawla
11: bara bena gele haredu on ya damne abe wakati ni bobi ni an bara tabulo yi abibi ni sonja ibe fe ka ke me bara ina gele ya chaman chaman ba kono u sigino o fana e ka fo fana ko gele ya fana te donola no ko ya bal an mo mo ko be fe ka do ni bara ina u be se ka adamne o re be ja on ko sobe o ba to mo chaman be na tusin don mo chaman mana do aferilla lala abara ko fana be no ko ya bela jelema
19: bara ko be na se ka no ga bela jelema madame Zainab Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore amba bela jere limfo anka wele jabilila
21: anka fana ka fana ba
11: o on cha ka wele la
19: soroko jamu kan la mebaka amba bela jere lefo dante fulimina fi mane kan fiensira kan nintuni anka kalo jamu kan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oko kan ka Burkina Faso ani Mali la uka baro hukumu kona la abuse ka sei kan jamu kan ni ko lo bela jere soranka bololo sirakan ma tomi RFI tomi FR nege karafula malan sonko au kambe
1: beka RFI de la menne ke kanye tan woran vla be manden kanye tani kononda obe Paris
14: Sara ta kamera
1: kenenda kuna mbena tunka natala uka hakela fasa tondo lame Europe tomba ka latige kan ton imbolo fala de siradi Europe gemana uma kunu kubese ka tunka natala sebeta ungen katani uye Europe kokan gemana wore ukono aramadenya hakia ubunyali kono Ethiopie bamaki uni surasi ubenyo hona alisa surasi uku siraka Tigre bamaki ugen kulabo afadugula ambena nyefoli soron kere nkam ubinye refana mbeka nani furuku furuku ye Ethiopie na sinyo ho kema na uke ambena kena yungu nkia ni France kema karande unka wulika ya uye sinyani kema mbeka kema minu kerefe wa karande unku benatana koye bao ko benka masoron unimara bao kabi nyoho ye simfe au nura wa abdonsi États-Unis ko Europe jamana ou de fana ba fe ka tunka natala sebeta unke kula bo Europe kono katani uye jamana wara kono fan wara fe Europe tomba bolu fara conseil européen ye o yamaru yali di toyin jamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hakke unka kan kalabatu ako senfe o benata ako be ka tunka natala uka hakke la fasa ton joro ali fara fina hadim bamba falale SOS migrant jankulu nyama ye Senegal.
15: Dusukasi ko don ka yi ko ni sariya be o tungaranke ko folin wajibiya ka usigi jamana o bila Union Européenne ton kono aninka benka fosoro ni ye marabaxaw ye note u be nyangi sariya sirafe sariya sini ve do fara a tungaranke u minenika ani u geni kumbe fere u kologriyadi abe siradi fana Europe tomba jamana o ma u ka muko lasigi u gen katanu ye jamana o kono uti o minun don ka fara o ka ni sariya sini nyimbe ferew tige minu fana be tungaranke o ka josaria o broto inafo u mine wati janjaya ka bo kalotan ani shikina ka se kalumugan ani nanima ka demsini fitini minoru bila kasola minu ma bila sira ka moko nyangi ka balika don Union Européenne dugukulukan san tankono ne haklila nyimbe be bila tungaranke o ka josaria o lagosili minaw de kono ani hada mo de o ka hakkew labatu li baliya
1: Nkuma kauntala bintu si se fe kunu yara Europe jamana do fanan tumbe la dekan uduminu ya la se ka koroku ban fe ka tunka natala sebetan labo u bana katani u ye dagado kono jamana wara kono centre de retention o jamana u ye Danemark Grèce Autriche Allemagne ani Pays-Bas u kala de kenekan kunu jamana ni ku ye ngeta ka chama soron kuma nyu ko yawla ako sen fe wa Rwanda ni Uganda toho be ka fo o tunka natala u bismilali o jamana u ye Danemark Grèce, Autriche, Allemagne, ni Pays-Bas, ou kala de kenekan kunu, jamana ni nou kouye nye tara kyaman soron kouman nyo kwenye ou la, ako senfe, wa Rwanda ni.

jumɛn de bɛ jɛmukan kanubaw ni ne kɛra aw tulo garisigɛ ye bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ ni aw ka danaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka yan'o cɛ aw bɛ se ka segin ka jɛmukan kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ aw k'an bɛɛ

anjumane be jamu kankanu bawo ni ne kera aw klo garsiga ye bi jamu kankene kono ami aw fu aw ko klo majoni aw ka danayala aw kambe dogo ku wure ni wati kelin anini kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jamu kan koralo umbe la jelena soro anka bololo sira ofe aw kambe

kanjume ne be jemu kankanu bawo ni ne kera aw klo gar sigaye bi jemu kankene kono ami aw fu aw ko klo ma joni aw ka danayala aw kan be do ko mu wore ni wati kelin ani ni kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jemu kan kolalum be la jelen la soro anka bololo siraw fe aw kan be

kanjuma ne be jamu kankanu bawo ni ne kera aw klo gar sigaye bi jamu kankene kono ami aw fu aw ko klo majoni aw ko dana yala aw kan be doko kun were ni wati kelin anini kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jamu kan kolalo mbela jelena soro anka bololo sira ofe aw kan be